Mwen pa anvi chanje anye nan istwa mwen. Sauf ke, si jodi an ta gen yon posibilite pou mwen remonte tan, mwen pa se mwen ta plus profite. Evite kite baz afan denye lè ou, pou final mal atere nan chan mwen, ap fouye